Ebusukulungile uthembekile uyinkosi ephakeme uyinkosi yenkazimulo ungothixo wena wedwa awunawulinganiswa namntu awunawulinganiswa nanto thixo wethu onamandla nasebusuku unkosi inhliziyo zethu zizobonga kuwe njengothixo thixo wethu othandekayo siza kuwe nkosi kwitrone yakho yobabalo thixo wethu onamandla siza kuwe nkosi sikwethembile siza kuwe Jehova othandekayo ngeentliziyo zethu zonke thixo wethu omhle kangaka sizothi ufanelwe kukubongwa ufanelwe kukudunyiswa ufanelwe kukuphakanyiswa ufanele ukukhothanyelwa thixo wethu onamandla kubo bonke nkoso thixo akekho uthixo njengawe kubo bonke othixo akekho uthixo nokufaniswa nawe azafane unguJehova ophilileyo uyinkosi yenkazimulo unguthixo wayekhona izinto zonke zingekabikho thixo wethu onamandla onke usisiphephelo sethu bawona amandla ungualfa unguomega uyimbangi yokuphila kwethu thixo wethu othandekayo unguJehova lithi izwi lakho zingekabikho zonke izinto kungekabikho nduli nantaba ukhona wena thixo wethu onamandla nasebusuku Jehova siyakwethemba into okokuba xa singena kulamazomoya ukhona thixo wethu othandekayo athi inkosi umculi athi kubo bonke othixo akekho onjengawe kubo bonke othixo akekho ofana nawe nasebusuku unkosi yenkazimulo siyasondela thixo philileyo Jehova oyingqonde thixo lwayo siza kuwe njengothixo ngoba uthezwini lakho uba bantu bam ababizwa ngegama lam banokuzithoba bafuna ubuso bam uthi mna ndinguthixo ndiyakuliphilisa ilizwe labo bawona amandla siyasondela esandleni sakho namandla siyasondela kuwe njengothixo sandla sakho esimnene sandla sakho esinothando sandla sakho esikhathalayo sandla sakho esingcwele thixo wethu namandla esathi umbhali xa ithetha ngaso athi ewe kungcono ndiwale esandleni sikaJehova.

0: ngane no wa de ay ringtone yakho yo hayi ka lo Chris Brown yo ay ay ay baye phambeni apho with you ayithandwa ndimna kuqala senzani nama yangane nengxotha yakho strong yo ababelo abadikiwe sithi nabathi siyabangxolela iwes ke mnaki uvakale thenje o hayi nakuphiwo usahleli itsho kamnandi endukisekugqubeni kayizi uphiwo babaye mayangane bona la ngomsona kanjani
1: ungatatazeli umamele uTrue FM.